0: Noon skating naman namin ng tipista. Maganos ka Wanskaya ni Waskamaya yan. Kaya si Sebosta Waskamaya yan. Nung watch ako kwis ng Tunihtin. Niwihti na siya. Kung nanas ko mo ni Mats yan. Bago magagiwito yan. Kispin niya ang gaskehtan. Kista ka gaskehtan. Pagkakamihita man. Gagapumin. Kamiwihita man.
1: This is Carter Braun
2: and Maltia Hunter,
1: and you're listening to
2: 93.5 FM
1: Musquechese Hawk Radio.